chitumbo mimi ndiye mwa kabu venga makombe mwanangu ndodi rumba lima toka mkoko na mboga makede nguma puma na majene rubanga ambo ye Titanjambi, Titanjambi, Titanjambi, na siya kebuka mapanga ke makina kuti dambina minyambe chimine kengo bina kucham.

ba a ishe go birigida da wala ba ba a hoda wa baka magana ba ganyana iyaka.